0: You know, you sing, oh, that song, yeah.
1: Pagi, kita tahu kok tu ko tanglai ni, ane kok tu buka ko sini, tahu ke apa buk song bo, kok kok feel apa question ni, kok feel tu itu mana ane, aje pono kok song mung nara kawani. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello.
1: Khnai tong nai ta khok te bukhok song to mong narok ani khorang khnai tong ka hingke narok ang bai karang nani chai to gritam hingke narok je fro call khai afro narok nor ni fm set no kisa often clear de ba kha ba amo bai chali fan thang de haini ba gino jeng kokrok satani kisa kebeng mo ngoe ba kokrok satani network phono kebeng hi manoh ni ta buk sin ro ni je chini technical ro je samong khai ne bro ba kokno shawi klang ong ke phaidi ozra shabotong karang nai phiwana Hello? Hello?
2: Hello?
1: Hello? The cockery, I know high, some take a shack of to go. A tangle inside to gunner, the hook table song, have you ever? A notebook, current money inside to light on Lazakana, Belakino, Musukina Tokana, a backup panromoton light on Hana, Fiaba, a kissa. Zungzal log chinia phan ang iman kana haini ba ngai nong ni kok to ko pam ke thangai man yang ai tong kha do hain hoi kerang na yana hello hello a a bela ke lam so go nang ba she ka ham ke kok ma sa siu
2: hawa
1: han buj ma a an khorang ka ham ke da thangai to
2: I
1: ni ni ni ke sai meri meri phai awan ma kaise
2: Okay.
1: Tabu habu ko. Khana ka sari. Nge jadu kolle ja bahai ke asai kha ba tabuk suk jara karangi tong mano ni nishima te sha jadi.
2: Ang je boj man ka bogo a ki ho je jadu kolle ja ma je tini dang ma dang e phara borok to dang sha nai ro gule. Nge bo ko dang jang ko ho ko thang ka ka borok mane ko gwai mane khali ya mane ra mung bai cha o ni nim te ko khita re. Tini mo te khanya ni mo te khong na ni Amo hairo untiro khu chalai utai ko ni wa khandang ma kok khanang ka tharak layang song ka borok ngoi mamang ni kok ro ngoi mamang khitari chalai uta bu kho inga e abun ha chine kai ko je ko na ko buji ui manu ta bo mo hanya mo dikhi chao dikhi chao na bu kho to phana an mat se sa su ya khanang ni kok na mane ko suma ta ang ani buji mang
1: sai ra ka ta a to kok re do do ta bo sang sai mala ne ta da kok re ham bai do bu kho ham bai Chini bukuk shorno mala saka in shoy kogno fiaba abono karibo tei khoroksa khorok nei khugok khnai ne ne jado college na tei jang kok shukru bui saiman layana jado college a bhaike asai kha bum te khei resab jagai tong tei uramuram no shalai jang jado college jang hachana resab mon pandaw je fro jang khna layo jang uramaram no shalai fiaba tini ke abono tei no ka shas mong ba phadi khna layana shabatong Hello?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: Hello?
2: Hello?
1: Hello? Kokkeri, phai di hingke seng hai no hai rsapung ni bukhagono thang na hine ai lam dit lai phiwa na thajing ni rsapung tongruk marak no tesak kerengan ayan phadi. Hello. Angkat hati rasa mengorang tang lagi siwan.
0: Kerengla tau tu sepung mabu sengkai maya tu jan songyi. Si osikengla sarendang otoma. Oh kau sakeng.

tini ni wan sok mong panta hingke ang tabuk srai srai ke chai ri shiwa na tini ni wan sok mong panta wa tini ang o jadono tui no ang kok narak shinai tam ni hingke hajane ri cha mong panta go ka hamke nora go kok shai malia karangi malia ang mani bagai ang tini ni wan sok mong panta wa ang o jadoni ri cha mong eba chine jadoni no tui no ang topic narak shinai do hingke baksa je jora ke seba kok shai mai ya rok nora ang jora ya farana tei jora Obo manjuit lang mahikina jora kolok nor no yafana ni angsa ito kuitong utam ni himale jen nang mani kok moro rok tebo hujak tong kona nong ni tani ni nong kona ni abono ang nashing kuitong wo hai ni bakino teisha ang jora folok it lang ai man eba manjuit lang nai himano hatsik ni dachamung ni eba hatsik ni korang ni bakla yoi dini ni wansuk mong panda wong ka kanalaya na eba tabuk jini te filsa panda dini ni wansuk mong no